minim ni awofa mu na no pa na minim ni akoso wa brabo me de dube bi na pita ene shefo no na aposo babo sa so achebo wodi wonim die ni wonya nsa ye biara ba wona ni pa wo so wo kunya ni Jesus aso chidi yedi se woni ba ba wo so ne wo so bari me bi wo ho a akuna ofemu no so bemu to be car.

0: tun safra no sa ji sa ba kuma me baba ba kuma me
1: ye na sa tun ko
0: o kubie ni we ni

Amigo. Nani jobu tino mtu nusu wamane ni mungu ya siya. Nani kwa niti ya uhoku siya wote atuwa suwa

0: Yeah, I'm a pamiam to wara biga. Yeah, nya biga. Nka, ati, ati ane wo yo.
1: Oh, kumpa to,
0: ama pagi yo.